0: na hindi ang ulo kayo. Oye, oye, ra. Para ko kurot doon rin yung mara. Chit-chit na. Marka, pero wala.
1: You're listening to Triple J.